0: mga ka-vibes, ayan na nga ho ang ating mga top 3 headlines today. Sa mga magpapahabol ng babate, padala nyo na yan. So 0967-069-5768 or 0908-516-4466. O kaya naman, i-comment sa ating Facebook Live. Maganda umaga kay Brother Ranil Balia, good morning. Pau Pau, maganda umaga kay MHARS. Paano ko babasahin yung pangalawa? Mars ba to? Maulan na umaga. To Tita Emmy Faulkner, good morning. Kape-kape na lang kasi hindi daw siya maka-garden ngayon. Malakas ang ulan eh. Oo.
1: You're a liar.
0: Sabi niya, thank you to all friends and relatives who prayed, who also visited their garden. Get well soon kay Sir Mark Faulkner. Love you daw and in God we trust. Sabi ni Tita Emmy Faulkner. Hello to Bernard Kimbao. Happy Monday to you too. Kay Nanay Pines and Miss Rai. Kay Jack Perez. Sabi niya, good morning, Ninong KG. Maganda umaga. Inaanak ba kita? Hello kay paring Carl Tolentino. Sabi niya, thank you daw sa... Okay. Confirm ba ito, paring Carl? Thank you, Infant Jesus Academy Pampanga. Nag-cancel na ng face-to-face classes kahit wala pang suspension ng mayor ng City of San Fernando. Sabi ni paring Carl Tolentino. Confirm nyo nga sa mga administrasyon ng... ng Infant Jesus Academy of Pampanga. Hello kay Luis Garcia. Bigyan na lang sana ng schools ng prerogative mag-suspend depending on the situation. Kaya isuspend lahat na di naman applicable. Hindi, kaya naman eh. Pwede naman mag-suspend ng mga classes. Kaya sabi ko sa inyo, hindi natin kailangan hintayin yung mga LG to suspend. Kasi kagaya nung St. Scholastica's Academy sa City of San Fernando, mag-suspend na lang in person. So, asynchronous lang yan niya. So, parang online, o kanilang gagawin, no? So, same with itong sinasabi ni paring Carl, no? Pwede naman.
2: Hello
0: to 55150. Nyanyi, good morning. Kay Mary Rose San Pedro, maganda umaga. O, confirm, sabi ni paring Carl, suspend na rin daw yung isang paaralan pa dyan sa City of San Fernando, anang paring Carl. Pero sa buong San Fernando, wala pa tayong nababalitaan. At saka sa Angeles City, wala pa rin. Ano yung mga nagtatanong ho? Sige. Oh, tama. Okay, very good. Sa mapagkakatiwala ang source ho natin, itong si paring Carl dahil PTA officer daw siya doon sa eskwelahan. Maraming salamat. Sa Infant Jesus Academy Pampanga, may cancela na rin po kanong face-to-face classes. Sige. 8:07 ng oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Okay, commercial break muna tayo, ha? Magbabalik po ang The Morning Roundup makalipas sa ilang paalala dito lang sa GV 99.1 at GVM 792 naglilingkod sa bahay 807. Time check brought to you by Somix Advice.
3: Hey Ka-Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.

0: Igon 100% Knockdown.
1: Mga idol, Ting Discarte. Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may dinan chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexadol Forte is my Discarte. Para kin binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte para kin binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung peka mabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexadol Forte in Discarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat!

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Gay Vibes.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
9: Let's go, Lola!
8: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
13: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala, wala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa RightMed lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, RightMed yun. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
15: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
15: Mag-Enervon Z Plus ka na!
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
1: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
4: I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
9: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
10: Halaga lang, ha?
9: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
10: Sandali, hindi pa ako tapos.
9: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
10: Thank you so much, amen!
9: Nakakalungkot.
11: Grabe kayo eh.
9: Minsan,
10: akala ko ba, baby mo ako?
9: Nakakatakot.
11: Huwag mo nang isipin yun.
9: Minsan, nasa taas.
12: Lahat ng araw sa inyo.
9: At minsan,
13: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
9: Nasa ibaba.
14: Oo, sinabi mo pa.
9: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: It's 1:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Kumusta mga ka-vibes? Minsan, hindi natin namamalayan, napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan, napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin, mga ka-vibes ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre, gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maaasahan. Sa totoo lang mga ka-vibes, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha, mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery. Talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umaabot pa sa mahigit 50 tests at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos ha, mga ka-vibe. Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab customer care pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa'yo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa sa gamot iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality.
2: GB99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GB99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GB99.1.
3: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Ayun mga mother, unahan ko na kayo, tumakbo!
1: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
3: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
4: It's Mele Francisco.

Sinta, naalala mo ba? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O Sinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw nating dalawa? Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

0: Hey, Good Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Kavibes, advertise.
8: Huh? Advertise?
7: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
9: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
10: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
13: It's Mele Francisco.

0: Making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station. This is GV99.1, your good vibes. 30 minutes after hour of 6, Philippine Standard Time. This Monday night, August 3, 2026. Unang Lunes ng buwan ng Agosto. At kasama nyo pa rin ang inyong musikerong kabayes, DJ Rog, dito sa programang puno ng tugtugan at positive energy. This is Plug and Play Live Music and Good Vibes.
1: Plug and Play.
0: At sinong hindi mababaliw sa ulan? Para sa lahat ng mga kabayes sa ating inulan ngayong araw na to. Walang tigil, walang humpay na pag-ulan. Siyempre, papaalalahanin muna namin kayo mga kabayes. At medyo mag-ingat-ingat tayo. Alalay lang sa daan. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho, sa paglalakad. Tulad nga ng sabi nila, it's slippery when wet. Ingat-ingat tayo mga kabayes. At welcome sa ating programa. Of course, this is Plug and Play every Monday, 6 p.m. to 9 p.m. Kasama ninyo ang nag-iisa. Di katulad ba? Ang inyong musikerong kabayes, DJ Roch. Ano ba ang asahan natin ngayong araw na to? Of course, the second hour of our show, we'll have our live music mixing. So abangan nyo yan mga kabayes. At sama-sama tayong mag-enjoy ngayong Lunes na gabi. And you can join our conversation tonight. Mamaya, pagbigay natin yung pag-uusapan natin. Since maulan, at nung last time, pinag-usapan natin about Nutrition Month, diba? At tapos na, August 3 na, diba? August 3. Parang si Marvin. Yan niya ba si Marvin? Marvin August 3. Mamaya, since last time pinag-usapan natin is about Nutrition Month. Ngayon mga kabayes, tanong ko lang sa inyo. Siguro marami ng beses nang tinanong sa inyo ito. Ano ba ang masarap kainin kapag ganitong walang humpay ang ulan? Tuloy-tuloy ang ulan. That'll be our question for tonight na natin pag-uusapan. You can send your answers over our text lines at 0967-069-5768 and 0908-516-4466. You can also send us a message over our Facebook page, www.facebook.com/GV991. Later on, maglalayo tayo sa ating TikTok. That's GV991FM. X and Instagram at GV991. 24/7 din tayo sa Signal TV. Channel 306 and online via Radio Garden app and Mixler app. Just simply download those apps at isearch lang ang GV99.1. Pwede kaya pumunta kayo sa inyong mga web browsers at itype ang www.mixler.com/GV-991. We're playing more songs in a while. And again, welcome to our program. Magandang gabi po. Meron tayong mga shoutouts dito. Mamaya basahin natin. At ang mga early requested songs natin, maya-maya, magbibigyan natin yan. Before the meantime, let's play more songs. Because I'm gonna give you something from the band Moonstar 88. Para sa lahat ng mga nahihilo, nalilito at nagtatanong, asan ba sa iyo? This is Migraine playing here in your number one good vibe station, GV99.1, your good vibes.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Francis.

0: Latex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: VTEX Negundo L. Lagundi leaf ASCOF.
2: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by VTEX Negundo L. Lagundi Leaf Asco.

0: DJ Rog. Only at your number one good vibe station, GV 99.1.
1: So listening to your number one good vibe station, this is GV 99.1, your good vibes. 52 minutes after the hour of 6 Philippine Standard Time. August 3 ko to. Parang Agosto dapat yun. August 3, 2026. Unang Lunes ng buwan ng Agosto. Isang maulang gabi sa inyong lahat, mga kabibes. At of course, kasama nyo pa rin ang inyong musikerong kabibes, DJ Rog. Dito sa programang puno ng tugtugan at positive energy. This is Plug and Play Live Music and Good Vibes.
2: Plug and Play!
1: Shout out lang natin yung mga friends natin na nakasama natin over the weekend. Shout out ko lang si Kim at si Nico. Alam nyo na yan. Kahit na gusto ko lang din patiin ng happy, happy birthday si Amira, anak ng aking kumpare. At si Arman Pineda. Shout out sa'yo, bro. At happy birthday. Belated happy birthday kay Amira Pineda. Shout out natin yung mga nakasama natin kahapon dyan sa May Clark. Alam nyo kung sino kayo. And, meron tayong mga messages dito, mga ka-vibes. At ang pinag-uusapan natin, yung question natin, ano ba ang masarap kainin kapag ganitong maulan? We have a few answers here from 3441. Hello, DJ Rog. Rainy evening. Sana po mag-declare na si Mayor ng walang pasok tomorrow. Masarap kainin pag maulan ay sopas. Sakto, luto ng aking nanay na si Dayan. From James Dow ng Anunas. Shoutout sa inyo, guys, mga ka-vibes. At shoutout sa lahat ng mga nilalasap at ninanam-nam ang sopas, mainit-init na sopas. I think kami din sa bahay, sopas yata ang niluto ng aking nanay. Kaya gusto ko na nga umuwi. Ako'y sabik na sabik sa sopas. At I don't know, hindi ko... Ayoko mag-conclude or whatsoever here. Parang from a perspective ng social media user. So, syempre, mula kaninang umaga, even last night, sa feed ko lumalabas talaga, they're asking for a class suspension. So, again, mga ka-vibes, may mga experts tayo dyan, especially dito sa Angeles City, yung risk reduction team. So, alam nila kung kailan. So, yan. Sa mga umaasa, yung mga tinatawag na hopya. Hope you like it. At kumakatok sa puso. Sana mag-suspend daw. Yeah. Malay nyo, mga ka-vibes. And I think Pagasa will post the weather bulletin mga around 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m., mga ganong oras. So they will base it on that. So abangan natin. At again, ang importante dyan, safe kayo. Mag-ingat kayo, mga ka-vibes. Magdala ng pananggalang. Pananggalang? Sa ulan, tulad ng payong, kapote, jacket, at pwede na rin kahit anong pang-cover. Dapat huwag kalimutan ang proteksyon. Lalo na ang kapote. Lalo na't maulan. Sabi ko nga, it's slippery when wet. At yan, we have another answer here from... Eto, ba't di ko mabuksan? Eto, good evening daw. Good evening, DJ Rog. Pa-request po ng karera ng Bini. Milagros na ano pa. Sige, line up natin yan. Para sa iyo, good evening, DJ Rog. Masarap po kainin pag umulan. Mami po at Sampurado. Yan. Masarap ba kumain ng mami? O, lalo na yung maming may sabaw at may laman, di ba? At yan, sa mga mahilig kumain ng mami, lalo na pag maulan. At enjoy nyo yan. Yung champurado may partner daw yan, tuyo. Tama ba? Pwede ba yun? Like, so bagay, something sweet and something salty to balance it out. And good evening, DJ Rod. Sana maaga. DJ Rod, sana maaga mag-announce na malapasa mo sa sweet. Sige, hopya. Isang hopya din to. Ayan, ito. Tanong lang natin. Kung narinig tayo, shoutout natin si DJ Clark. Kung mahilig ka ba, DJ Clark, kumain ng mami? Na masabaw at malaman na mami? Nasara kay DJ Clark. Yan ay sa lahat ng mga isang humabol sa ating usapan ngayon. 0977-069-5768 and 0983-516-4466. Live tayo later on our TikTok page, GV991FM, the second hour of our show. At masarap daw ang mami sa malamig na panahon. Umaasa sa class suspension si Paring Kim na binati ko kanina. At napanood mo na ba ang bagong episode? Shout out sa'yo. Ingat sa daan. Nag-overnight kami dyan last Saturday. And this time I'm gonna be playing a song request over our text line. This is something from Bini. This is Carrera playing here on your number one good vibe station. This is GV99.1, your good vibes.

awitin mula sa bayan ng parokya ni Edgar. So request mula sa gwapong daddy chef Angel ng Angeles City na nagluto ng miswa patola at pritong kokwa. And coming up next mula sa bandang Magnus Haven, this is si Maya playing here in your number one good vibe station. This is GB99.1, your good vibes.

0: Music coming from the band Lola Amor. That's Raining in Manila, playing here in your number one good vibe station. This is GV99.1, your good vibes.
1: It's been raining.
0: Hinintay talaga. Hinintay magkanta. 31 minutes after the hour of 8. 8:31 p.m. Philippine Standard Time. This Monday night, August 3, 2026. Palaging may we're on our final hour of our show. Kasama niyo pa rin ang inyong musikerong kabayos, DJ Rog, dito sa programa nga puno ng tugtugan at positive energy. This is Plug and Play, live music and a good vibes. Yes, musikerong kabayos, DJ Rog po ang inyong lingkod. Tuwing Lunes tayo, mga kabayos. Yung iba, medyo sanay na. Sa mga first time pala pong makarinig ng aking boses, sa tagpangalan ko na ini-spell, spell na R-O-J-H. Meron tayong extra H sa dulo kasi tayo po ay Kapampangan. Sabi nila pag Kapampangan daw, nawawala ng H. Eh ako, dagdagdagan ko lang isa. So before kasi iba yung spelling. It's R-O-D-G-E. Eh, yung iba din nila napopronounce ang tama. So I tried to spell it the way you pronounce it. And I just put an extra H dun sa dulo. Para medyo unique na rin. At saka iba din daw ang factor. Iba din ang face value kapag it's a four-letter word. So, that's why, DJ Rog. Ito, shoutout sa lahat ng mga kabibs natin nakasama natin kanina over our live video on TikTok. Every second hour of our show, nagla-live tayo dyan. At maraming salamat. Medyo marami-raming nanood. Sa mga nag-comments po, nag-comment dun sa video, shoutout natin si Milagro Soriano Pao. Maraming salamat. At palaging, hindi ko alam ha, pasintabi na kay DJ Gage Boy. Ilang beses na, pangalong beses na itong nag-comment sa TikTok live natin. They're calling me DJ Cagey Boy. Iba po si DJ Cagey. Bukod sa pang umaga siya, mas mayaman sa akin si DJ Cagey. Shout out to DJ Cagey Boy. Yan, legit na mayaman yan. So, DJ Cagey, baka naman, di ba? DJ Cagey. Si DJ Cagey mayaman niya. Tayo po ay hindi ganun ka kayaman. Ngunit tayo ay manyaman. Pwede ba yun? Okay lang daw hindi maging mayaman basta manyaman. Kausap at kasama. Sabi nga nila, basta Kapampangan. Alam niyo na yan. And speaking of manyaman, so mga kababes, sa ating naghahaponan ngayon, please do eat well. At sana i-share nyo sa amin. Yung tanong kasi natin ngayon, ano yung masarap kainin kapag nag-uulan? Pag medyo maulan ang panahon. Namin na nagbigay ng answers kanina, may sopas, may champurado, may mami. Sa mga mahilig dyan sa mami. At meron tayong mga messages dito over our text lines. Kanina, babatiin ko lang ulit si Daddy Angel, na Chef Angel pala ng Angeles City. Masarap kainin po kapag ganitong maulan, miswa, patola at pritong tokwa. Tulad ng niluluto ko ngayon, baka naman, ba? And then, nag-request na ng kantang pumapatak na naman ng ulan. We played that a while ago. Shoutout ulit kay gwapong Daddy Chef Angel ng Angeles City. Good evening, DJ Rog. Pag-play nyo naman po ang Langwin by Autotelic. We already played that one a while ago. Oh, lineup natin pala. Ila-lineup pala natin. Sorry, yan. And, DJ Rog, pwede po bang mag-request ng muli by Ace Banchuelo? Salamat po. Sige, lineup natin itong mga to. Subukan natin ihabol. Good evening, DJ Rog. Ganda ng music mo. Iba ang datingan pang New Year ang vibes. Yung bang tipong inaabangan mong mag-alas 12 habang umiinom ako. Ako nga pala, si Kuya Dudes. Kuya Dudes, ayan, sana na-enjoy mo. Maraming salamat. Medyo dance party nga tayo ng konti kanina. At medyo nakakantok kasi Lunes dahil maulan. At nakakantok na rin kasi nga yung mga nag-aabang ng kung ano, alam niyo na. ano ba yung inaabang? Naabangan na mag-cancel. Mag-suspend daw ng classes. Mga abangers. Again, tuloy na nabanggit ko kanina mga kapags. Siyempre, may mga experts tayo dyan. So, abangan nyo na lang. At may message dito si Mommy Pines. Good evening, DJ Rod. Happy Monday. Pa-request ng Gento by SB19. Shout out to all Zivinian, especially to you. Thank you and God bless you always from Mommy Pines. Habo lang dito, Mommy Pines. Sa abangan mo. Ipa-play ko yan kahit anong mangyari. Kahit pinaka-last pa na biro lang. So, maraming salamat, Mommy Pines. And with that, mga kabayos, let's play more songs. Send your shoutouts and answers over our text 909-670-69-5768 and your answer rate 516-4466. This time, I'm gonna give you something from the boys of 4 Up Spades para sa mga memoryado na nila at alam na nila ang kanilang gagawin. This is Cabisado playing here on your number one good vibe station. This is GV99.1, your good vibes.

Awitin mula sa bandang Autotelic. Song records over our text line. That's Lagoyin playing here in your number one Good Vibe station, GV99.1. Your Good Vibes. Five minutes before the hour of nine this Monday night, August 3, 2026. Limang minuto na lang. Tayo pansamantala magpapaalam muna mga ka-vibes. Maraming salamat sa mga nakasama natin, sa mga sumagot dun sa tanong natin kanina. Ano ba yung masarap kainin tuwing ganitong maulan? I think one of the answers a while ago, medyo sasang-ayon ako doon. Sopas, kasi gusto ko na umuwi. At tagluto ang aking nanay ng sopas. Shoutout sa aking nanay. Sa Babalakat, Ma'am Gertrudes at Sir Roger, nakikinig yan for sure. Sa aking mga minamahal dyan, Aya, Adi at Ruth. And of course, mga katropa natin, Sir MJ, Sir Greg, na nag-pickleball na lang. Sir Daddy Joe, namuwi ka na ba Daddy Joe? Nasa Australia ka pa. Mami Shai siyempre. Kay Fritzy Ruth na okay na ngayon, nakita ko yung post niya. Kay Ron, di tayo nakita bro. At sa lahat pa ng mga kabayos natin nakikinig ngayon, maraming salamat mga kabayos for joining us tonight. This has been your musikerong kabayos, DJ Rog, saying goodnight, God bless and peace. At bago ko kayo pakawalan, laging natandaan na naman nangyari sa araw ninyo ngayon. Bukas, ayos din ang lahat. Kasi bukas, another day, another opportunity to make it better. At iiwan ng kanta, a song request mula kay Ace Banzuelo. This is muli, playing here in your number one Good Vibes station, GB99.1. Your Good Vibes. Good night mga ka-vibes. I'll see you next week. DJ Rog. Peace out.

0: We got a vibes and a headlines here at the morning roundup at 6:46 na umaga, mga ka-vibes. You may tune into different ways. First off is on the radio, of course. GV99.1 is here. Together with our sister station, ang GVAM 792 naglilingkod sa bayan. You can also listen to us through your televisions. Kung kayo'y nasa Signal Digital TV Channel 306, then yes, you can listen to us over Channel 306. Mga vibes, you can also tune in through the internet. That is mixlr.com/g-99-1 and Radio Garden. A really good news woke us up today. Yumanig sa Pilipinas at sa buong mundo. If we can just talk about her for like the whole program, we will, but we can't because they, masyadong maraming mga ano, kailangan pag-usapan, yung mga nagpapapansin. Ay, nako. Dear Philippines, can you just invest in tennis, okay? So that we would have a lot more good news to talk about. I mean... Okay, so once again, to those who have not heard my introduction earlier, I opened the show congratulating Alex Iyala because she just won over Jessica Pegula for Mubadala DC Open Final in the U.S. So, congratulations. 46-64-6-0. Grabe. Hindi man niya pinascore si Pegula dun sa last set nila. Diba? Congratulations. And Pegula is American World number 3. Talo ni Alex, 21 years old. Grabe, diba? Although that doesn't balance out whatever, you know, Filipinos are feeling right now, but at least, diba? Kahit pa parang nag-good vibes tayo, diba? So congratulations to you, Alex Iyala. 6:48 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Sending your greetings and your requests as we go through the show for 3 full hours. So I hope that you'll be with me for that. For the first podcast, we're live. So you may want to watch a show. Go to facebook.com/GV991 and comment your good mornings to me right now. You can also send me some love through our text lines 0967-069-5768 or 0908-516-4466. As you should, because, you know, ako'y nagulat na yung mga nauna sa akin dito. Na naman! So, hello to 5157 saying, good morning, DJ. Kindly greet my daughter, Eliana. Hey, good morning. Hi, Eliana. Namiss daw niya na gini-greet siya on air. Hi, Eliana. Good morning to you. Coming from Mr. D, your daddy, Mr. D. Good morning. 1733 says, Alex Iyala just won the champion's prize of $252,000 or about 15 million pesos. And is now ranked number 20 in the current world standings. Kampai kababai and love from Pampanga. Thank you for letting me know. Grabe pala, no? Grabe din pala yung mga napapanalunan dyan. $252,000? Pero alam mo, hindi rin kasi basta-basta yung training at saka yung puhunan ng mga magulang siguro ni Alex. Diba? And being able to send her to a good tennis school. Eskwelahan pa naman ni ano, diba? Rafael Nadal, correct? And Rafael Nadal also sent her some congratulatory message. So, yes. Okay, it's 6:50 in the morning. Let's go with our price check for oil. Apparently, this is already normal for us. Always check. Hindi natin kasi alam minsan, no? Very unpredictable sometimes on what really is, you know, what kind of prices are we gonna be expecting. Minsan tataas. Ay, sorry. Madalas tumataas. Minsan bumababa. Tapos kakarampot ang pagbaba. So, ayon ho sa mga report, particularly sa Department of Energy, prices may be rolled back tomorrow, Okay? Wait. Today. It's Tuesday today. My gosh. Today. Dahil Tuesday ngayon. 60 centavos per liter for diesel. 73 centavos per liter for gasoline. And 2 pesos and 9 centavos per liter for kerosene. So, yun ang asahan natin. Kaya hindi ko masyadong hinahype kasi... Sige, okay na nga. At least hindi tumaas, di ba? Sige. Sige, ganyan na lang. Huwag nyo na lang itataas pa. Pero ang laki pa rin ang year-to-date increase natin, ha? Di ba? Baka naman. Okay, it's 6:51 na umaga, mga ka-vibes. It's time for our... Inson Shoutout! Punta na sa facebook.com/GV991. Good morning to our Buena Mano, a rank one for today. Ati Riza Gamboa takes our first pot. Good morning. Sabi niya, bala mo ikit kay Jeric Raval, king jacket mo kay Gio talaga. Kaso baka, ganito ba yung mga pinagsusot ni Jeric Raval? ano na, idol natin yan, si Action, right? Oh, ganito ba yung pormahan ni Jeric? Hello to Nanay Pines Jackie, good morning to you, and God bless you too. Kay paring Marlon Pamintuan Manala, good morning to Meng Ai. Sabi niya pag-greet daw ng happy birthday sa kanyang husband na si Aroid. Aroid! At sa lahat ho naman, nag-celebrate ang kanilang mga birthday ngayong araw ho ng Tuesday. Alam na this! Happy birthday, Aroy! At sa lahat ho ng mga nagbe-birthday, may God bless you always alongside your family. May you have a lot more reasons to smile and to laugh and to be appreciative of life in general. Amen. Hello to MJ Chon. Sabi niya, nahiya pa sila sa rollback? Buti yung kerosene, walang big-time rollback. O nga no, tos-tos kayo ng kerosene. Gamit na gamit nga natin yan everyday, eh. Diba? Sabi nung isa kahapon, nag-rollback pa sila. Oo nga, arang sayang tuloy yung airtime natin. Minalita pa rin ako, kala mo nun, napakalaki talaga. Ay, nako. Kung may big time rollback kasi, may small time rollback, diba? At saka may ano na... Pabulong lang. Huwag nyo nang ipagkalat. Pagkakalat nyo pa ba? Wala, yun din naman eh. Ha? 6:53 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Balitaan na tayo.
1: The morning round of headlines.
0: Senator Amy Marcos, narawagan ng pampublikong konsultasyon bago ituloy ang Paxilica Project sa Tarlac.
1: The morning round of headlines.
0: NBI, tinutukoy ang isang grupong nasa likod ng mga banta laban kay Senator Riz Ontiveros at Pangulong Bongbong Marcos.
1: The morning round of headlines.
0: Prosecution, ipirilisinta ang acknowledgement receipts ni Mary Grace Piatos sa Senate impeachment trial.
1: The morning round of headlines.
0: At kampo ni Vice President Duterte nagbigay ng paliwanag sa paggastos ng 125 million pesos confidential funds sa loob lamang ng 11 araw.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ngayong araw ho ng Tuesday.
1: The morning round of headlines.
0: Nanawagan si Senator Amy Marcos na magsagawa muna ng pampublikong konsultasyon bago ipatupad ang Paxilica Project sa New Clark City sa Tarlac. Ayon sa Senadora, mahalagang marinig ang panig ng mga residente at sektor na maaaring maapektuhan ng nakaplanong industrial development. Iginit pa ni Marcos na dapat timbangin ng pamahalaan ang mga benepisyong maaring maidulot ng proyekto at ang posibleng epekto nito sa supply ng tubig, kuryente at kabuhayan ng mga komunidad sa lugar. Inaasahang magsisilbi umanong AI-focused industrial hub ang Paxilica na maglalaman ng mga data center at semiconductor manufacturing facilities. Sinabi ng Senadora na kailangang matiyak na hindi maisasantabi ang kapakanan ng mga magsasaka, katutubong pamayanan at iba pang residente, kapalit ng mga inaasahang pamumuhunan at oportunidad sa trabaho. Kaugnay nito, hiniling niya sa Senado na siyasati ng mga ulat ng umano'y panggigipit at iba pang reklamong iniuugnay sa proyekto. Bilang tugon, tiniyak ng Malacañang na hindi maapektuhan ng mga magsasaka sa pagtatayo ng Pagsilica Project. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang lugar na tinukoy para sa proyekto ay kabilang sa mga itinalagang buildable zones mula pa noong 2019. Sinabi ni Castro na may mga nakalaan pa ring lugar para sa open green spaces, forest reserves at mga planong agricultural areas. Anya, maliit lamang ang bahagi ng kabuuang lugar ang maaaring gamitin para sa proyekto kumpara sa mga natitirang espasyong inilaan para sa iba pang gamit. Samantala, sinabi ng palasyo na patuloy na sinusuri ang mga kaugnay na usapin sa proyekto, habang tiniyak ng mga otoridad na isasaalang-alang ang mga umiiral na batas at kapakanan ng maaapektuhang komunidad. Napanood niyo ba yung report ni Jessica Soho sa KMJS? Ang ganda ng pagkakalatag nila at na-interview nila yung mga ilang mga magsasaka na apektado dito sa problema ho na ito. Actually, it's an opportunity for the Philippines, but for them, it's a problem dahil nawawalan ho sila at umawawalan ho sila ng kabuhayan. At parang binibili ngayon mga lupa pero sobrang baba naman ang presyo. So sana mapag-usapan pa ito talaga. Kamukha na sinabi ni Senator Amy Marcos, pag-usapan sa Senado kasi kumukha yun sinasabi ng Malacañang hindi daw makakaapekto sa mga magsasaka. Paano hindi makakaapekto? Sino-sino yung mga nagsalita laban sa Pagsilica? Diba, humarap nga . Hindi man nagpatago sa kamera . Kasi nga affected ho yung mga yan, diba? Paano ba to? Iba ba rin ni-report sa Malacañang, di ba? Kumpara ho dito sa nangyayari on the ground, di ba? So sana bago talaga we recognize yung maidudulot ho nitong tulong sa ekonomiya at sa pagtatrabaho, pero kailangan makasigurado that this would not put permanent mark sa mga buhay ng mga tao, lalo sa mga nasa paligid dyan na magdudulot ho ng hindi kagandahan sa kanilang mga buhay. Kagaya ng pagkawalan ng tirahan o ng pagkakakitaan o problema ho sa pagkalikasan. Okay? 6:58 ang oras sa buong Pilipinas.
1: The morning round of headlines.
0: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na isang grupo o magkakaugnay ng mga individual ang pinaniniwalaang nasa likod ng mga bantang ipinadala kina Senator Rizzo Ontiveros at PBBM. Patuloy ngayong pinalalim ng ahensya ang investigasyon upang matukoy ang lahat ng sangkot sa insidente. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakapasok na ang mga investigador sa operasyon ng mga pinaghihinalaan matapos makatanggap ng magkakahiwalay na online death threats laban sa Pangulo at sa Senadora. Sinimula ng NBI ang masinsina ang investigasyon kaugnay o kasunod ng mga banta na natanggap ni Ontiveros matapos ang pagpaslang sa vlogger na si Alicia Mima Alicia Lipata sa Caloocan City noong July 17. Sa ngayon, meron ng mga persons of interest ang kawanihan habang patuloy nitong kinukolekta mga ebidensyang kailangan upang mapalakas ang kaso. Samantala, nilinaw naman ng NBI na hindi pa nito maaaring isapubliko ang lahat ng detalye habang nagpapatuloy ang investigasyon. Gayunpaman, tiniyak ni Matibag na ihahain sa Department of Justice ang kaukulang mga reklamo sa oras na makumpleto ang ebidensya laban sa mga itinuturong suspect. Ipinresinta ng prosekusyon sa Senate Impeachment Court ang isang acknowledgement receipt mula sa Office of the Vice President na nakapangalan sa isang Mary Grace Piatos. Bahagi ito ng mga dokumentong iniharap kaugnay ng issue sa paggamit ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Duterte. Sa pagdinig, kinumpirma ng dating Commission on Audit Auditor na si Roderick Wamil, nakabilang ang naturang resibo sa mga dokumentong isinumite ng Office of the Vice President para sa pag-audit ng 125 million pesos confidential funds noong December 2022. Nakasaad sa resibo na tumanggap ang nagngangalang Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos bilang umano'y payment of reward. Samantala, nauna nang sinabi ni Onang Philippine Statistics Authority na wala itong natagpuang birth, marriage o death records man na tumutugma sa pangalang iyon. Sa panig naman ng kampo ni VP Sara, sinabi nitong posibleng alias o pseudonym lamang ang pangalang ginamit sa dokumento. Binigyan din ng tagapagsalita ng prosekusyon na kahit alias ang ginamit, kinakailangan pa rin umanong maisumite sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office ang tunay na pagkakakilanlan ng tumanggap ng pondo. Dagdag pa ng defense panel na mananatili sila sa mga formal na natuklasan ng Commission on Audit habang nagpapatuloy ang impeachment trial. The Morning Roundup Headlines. Nagbigay ng paliwanag ang kampo ni VP Sara Duterte kaugnay ng paggamit ng 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022. Ayon sa kanya mga kinatawan, may batayan umano ang naging paggastos ng pondo sa loob ng 11 araw. Sinabi ni Defense Spokesperson Michael Poa na walang bagong impormasyon sa naging testimonya ng dating Commission on Audit Auditor na si Roderick Wamil sa nagpatuloy na Senate impeachment trial. Ayon pa kay Poa, ang mga dokumentong iniharap sa pagdinig ay naayon din sa mga naunang ulat at pagsusuri ng Commission on Audit na kanilang natanggap. Dahil dito, pumayag ang defense team sa ilang stipulation o pagkilala sa mga opisyal na dokumentong isinumite sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Samantala, sinabi ng kampo ng bise na magpapatuloy ang paglalahad nila ng kanilang panig habang dinidinig ang iba pang mga issue sa paglilitis. Iginit ng legal team ni Vice President Duterte na sinunod nila ang mga umiiral na patakaran ng Commission on Audit sa paggamit ng confidential funds. Handa naman umano silang magharap ng karagdagang paliwanag sa mga susunod na pagdinig ng impeachment trial. Oras sa buong Pilipinas, 7:02. At yan ho ang ating unang batch ng headlines today. Magandang umaga sa mga ka-vibes ho nating naghihintay ng ulat panahon. Tigang ko nang makalimutan. At eto na nga. Ayon sa PAGASA, as of 3 a.m. today, a low pressure area was estimated based on all available data in the vicinity of Bagao, Cagayan. At meron pa hong isa pang low pressure area was estimated over the coastal waters of Balawan, La Union. At bukod dyan, meron pa rin ho tayong southwest monsoon affecting southern Luzon and the western section of Visayas. At bukod dyan, daming bukod. Ano? So, ibig sabihin, wala na ho yung bagyong Luis. Luis is gone, okay? Meron ho tayong tropical cyclone which is outside the Philippine area responsibility. And as of 3 a.m. today, ito hong Typhoon Dolphin is at 2,330 kilometers east of extreme northern Luzon with maximum sustained winds of 150 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 185 kilometers per hour. It is moving westward at 25 kilometers per hour. We're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, and central Luzon because of the LPA. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms is expected over Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo, and Guimaras because of the southwest monsoon. Meanwhile, we're expecting partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms for the rest of the country because of localized thunderstorms. Sunrise at 5:40 earlier and sunset is expected at 6:24 p.m. Wala na rin ho tayong tropical cyclone wind signal na nakataas. Pero yan ang ating mga nararamdaman kasalukuyan, the southwest monsoon at yung dalawahong LPA. Okay? It's 7:05. Yan ho ang ating oras sa buong Pilipinas. Let's check if we still have some more instant shoutouts right here. Hello to Ma'am Janet Bagtoto Edra. Good morning. They're going to school. Ingat po kayo. Oh, speaking of school, meron mga suspension of classes announcements happen. Sa Mabalacat City, all levels public and private magkakaroon ho ng alternative delivery mode in Mabalacat City. And Pampanga State Agricultural University shifting to alternative delivery modality until August 6. That is in Pampanga. Okay? 705. Hello to, sabi ni MJ, bullshit na politika yan. Hindi na natapos. Trabaho na kayo, lalo na yung mga congressman. Kawawa ang taong bayan sa inyo, sabi ni MJ. Hello to Zed, to Chini Bautista. Good morning to you too. 706. Let's head on to our commercial break. But yes, that time check is brought to you by Pag-ibig Fund. Ako po si KG Boy. Ito po on the morning roundup on GV99.1 at GVM792. Naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Para ka ring supermom o busy working woman na todo kayod kalupa ko, puta, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na, kaya makiramdam ka pasis. Aliya basta-basta ordinaryong multivitamins ing sagutkin. Puta, iron deficiency anemia na yan. Emu pabo rin, may tauli ka, karing peka masantinga moments king bie. Pilyan me ing Hemorrhoid FA, uling atin yang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010, istong sapat a kombinasyon ng iron, folic acid, at vitamin B complex, asakto king, dayang Pinoy, at sasaup, bang mibalik ing kekang sikan, at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh ing kekayong full potential, at pati ing kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhoid FA na, ing blood vitamin na sasaup, makaiwas king lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhoid FA. If symptoms persist, consult your doctor.
6: GV with coffee? Warm up your day with your favorite DJs and music playlists only at GV99.1. Your good vibes.
7: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
8: Eh ako ni Ag yung gawa nita.
7: At tuna, in return of the comeback, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexino
9: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
13: Delivery! Maria Jose!
14: Aking yan? Ang laki ng box!
13: Surprise!
14: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
13: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
15: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa.
14: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
16: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
17: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
18: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
19: United Home. Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
22: Do you want new customers and extra hot referrals to grow your business? If you answered yes and are a business owner in Pampanga and Central Luzon, this is your sign to join BNI Abe Business Open Day this Wednesday, August 5, 6:30 a.m. onwards at the Clark Marriott Hotel. Reserve your slot today by messaging BNI Abe 1 Pampanga Region Philippines on Facebook.
23: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
24: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
25: Happy 42 together years!
24: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
25: GV99.1.
24: will make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Akamai.
25: This is your number one good vibe station, GB9911!
0: This song is brought to you by Pag-ibig Multipurpose Loan. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL by Virtual Pag-ibig.

0: We got a good vibe. Set of headlines here by the morning roundup. So to spawn now, 7:47 ng umaga, mga vibes. It's time for our second podcast for today. Go and watch the program. Punta na kayo sa facebook.com/gb991. Today is the 4th of August, 2026. A historical moment for Filipino fans around the world. How the sport's called tennis. I say it like that kasi this is the first time a Filipina won a tour title. So congratulations once again to Alex Iala. Ang dahilan sa mga napaka-iilap na mga ngiti na mga Pilipino sa mga ganitong klaseng panahon. Thank you for bringing smiles to Filipinos, not just to those who watch you live, but to those who watch you online, and we're praying for you too. Kahit pa paano may nagli-lift ng spirit ng mga Pinoy, di ba? Napaka-ilap na dahilan, ano? Okay, mga ka-vibes, order from any branch of Del Shizo Pizza for as low as 229 pesos only. You can check out every branch of Del Shizo Pizza and try their pizza. Now, if you're a business person or you want to be a business person and you want to inquire on how to franchise Del Shizo Pizza, malapit na silang magbukas muli for franchise. So, you better tune in on their Facebook page. Follow them, Del Shizo Pizza, for more information or any other information that you would need to know about Del Shizo Pizza. They're super sarap and very affordable pizza. What's happening in Manila? There was supposed to be a wage increase hike of 85 pesos, correct? Now, someone filed a temporary restraining order, or TRO, and it was actually granted. It was issued by a Pasig Regional Trial Court. And because of that, in effect, na-suspend yung pagpapataw ng 85 pesos wage hike in Metro Manila. The reason why there are a lot of labor groups na nagpoprotesta laban dito. And the Marcos administration is supporting even the call of the Department of Labor and Employment and the labor groups. Ang sabi nga ni Yusek Castro, Palace press officer, and then let me just quote her: "We respect all courts, but the government and the administration also have the right to express what they believe is appropriate for our people and our workers. It appears that a proper remedy for anyone who had concerns about the wage order should have been to file an appeal with the Regional Tripartite Wages and Productivity Board rather than bringing the matter directly before the court." End of quote. Pwede pala yun. Alam ko nasa konstitusyon natin yun na hindi pwedeng idaan sa regular na korte pag reklamo sa wage increase. So let's see what's gonna happen next. Gulo na naman ang ating judicial processes dito, ano? Okay, but clearly, at least the labor groups and the Malacanang and the labor secretary are on the same page. Gusto nilang ma-lift ang TRO and they want this to be implemented. Now, sino bang nag-issue nitong TRO na ito? It's Pasig RTC Branch 152, Judge Marie Joyce Manongsong. She issued a 20-day TRO which suspended implementation of the NCR Wage Order No. 27 until August 13. The order followed a status quo ante order issued on July 24 by Pasig RTC Executive Judge Aquiles Balawitan. The court was set to hear on Monday the petition seeking a writ of preliminary injunction filed by construction firms Redicon Trading and Construction Corporation R2 Builders Incorporated. If granted, the preliminary injunction would stop the wage order from taking effect until the case is resolved at the court or the court orders otherwise. 7:52 ang oras sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, you can send in your greetings right now. Again, that's facebook.com/gv991. Or text me over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. You can also message me through our online audio streaming, mixlr.com/gb-99-1. Mga vibes, it's time for our instant shout-out. Hello to Ma'am Catherine Santos. Sabi niya, buti naman at hindi maulan. Pa-shoutout daw sa kanyang mga apo, si Cassie, Austin, and Kaylin. At pa-play daw ng Naiilang by December Avenue. Thank you. Ingat ang gabas ng puso niyo. Paring Jeng Malyari, good morning. Maya Payabak. At kay paring Lunel Lugtu. We're off to school right now. Hatid ang aking inaanak ni si Shiloh. Hi, Shiloh. Ingat din kayo. At shoutout daw sa pinakamaganda niyang asawa sa balat ng langka. Ba't iba-ibang prutas naman ay... Pastor naman. Bakit naman pare iba-ibang prutas naman? At yung magaspang pan, yung pwede parang kamatis, gano'n, kaya labanos. Kung makita niyo yung kumari kong yan, ako, simputi ng labanos talaga. Hello kay Teacher Diana. Good morning, kumari ko. 7:53 ang oras sa buong Pilipinas. Let's talk about the news.
1: The morning round of headlines.
0: Suspect sa pamamaril sa dating barangay secretary sa Bulacan sumuko matapos umanong matukoy sa pahayag ng biktima.
1: The morning round of headlines.
0: DENR-EMB naglabas ang notice of violation laban sa Angeles City Water District kaugnay ng septage treatment plant.
1: The morning round of headlines.
0: At 80 anyos na lalaki na sawi sa pamamaril sa Baliwag City. Suspect sa umanoy away sa lupa, arestado.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Sumuko na sa Santa Maria Municipal Police Station ang suspect na iniuugnay sa pamamaril sa isang 38 anyos na dating barangay secretary sa Bulacan. Ayon sa kapulisan, nagpa siya umanong sumuko ang suspect matapos malaman na siya ang tinukoy ng biktima bago ito pumanaw. Ayon sa mga otoridad, nakapagbigay umano ng dying declaration ng biktimang si Stephen Jello Pagmanua Enriquez habang ginagamot sa ospital matapos magtamo ng mga tama ng bala. Sinabi ng pulisya na naging bahagi ang naturang pahayag sa kanilang patuloy na imbestigasyon at pagbuo ng kaso. Matapos ang pagsuko ng suspect, ipinagpatuloy ng mga imbestigador ang pangangalap ng mga karagdagang ebidensya at dokumento para sa paghahain ng kaukulang reklamo sa Office of the Provincial Prosecutor sa Malolos City. Patuloy namang sinusuri ng mga otoridad ang lahat ng impormasyon upang matukoy ang buong pangyayari sa insidente. Samantala, sinabi ni Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jess Mendez na suportado ng kanilang tanggapan ang mga hakbang ng mga imbestigador sa kaso. Tiniyak naman ng pulisya na susundin ang due process habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa pag-usad ng legal na proseso.
1: The morning round of headlines.
0: Naglabas ang Department of Environment and Natural Resources, Environment Management Bureau of DENR-EMB Central Luzon ng Notice of Violation laban sa Angeles City Water District o ACWD kaugnay ng hindi pa napapaganang septage treatment plant nito sa Barangay Kutud, Angeles City. Ayon sa DENR-EMB, posibleng may paglabag ang ACWD sa Environmental Impact Statement System Law at Philippine Clean Water Act of 2004 dahil sa umano'y hindi pagsusumite ng mga kinakailangan self-monitoring reports at compliance monitoring reports. Nakasaad kasi sa notice na may petsang July 27, 2026 ang mga hinihiling na paliwanag at dokumento mula sa Water District. Samantala, nilinaw naman ni ACWD General Manager Guy Lopez na bagamat natapos ang 99 million peso septage treatment plant noong 2017, hindi pa ito napapagana dahil sa mga isyung may kaugnayan umano sa mga lokal na permit at land reclassification. Sinabi rin ng ACWD na patuloy nitong inaayos sa mga kinakailangang proseso upang matugunan ang mga hinihingi ng mga kinauukulang ahensya. Pinagpapaliwanag ng DENR-EMB ang ACWD sa loob ng 15 araw at ipinatatawag ang pamunuan nito sa isang technical conference. Ayon naman sa ACWD, itinayo ang pasilidad upang makatulong sa pagsunod sa mga pamantayan sa kalikasan, maiwasan ang posibleng kontaminasyon ng tubig sa ilalim ng lupa at mapalakas din ang serbisyo ng sanitation para sa mga residente. Eh ayun na nga ang dahilan, pero bakit nga hindi pa napapagana hanggang ngayon?
1: The morning round of headlines.
0: Konting paalala, ang susunod ho na ulat ay naglalaman ng mga eksena ng karahasan at maaaring hindi angkop sa mga batang nakikinig at nanonood. Pakigabayan ho ang inyong mga nakakabatang mga kasama.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Nasa uwi isang 80 anyos na lalaki matapos ang barilin ng kanyang bayaw sa barangay Piel, Baliwag, City, Bulacan. Noong Linggo, naareso naman ang suspect na itinuturong sangkot sa insidente. Ayon sa Baliwag City Police Station, naaresto ang 61 anyos na construction worker at residente ng San Luis, Pampanga. Sa isinagawang hot pursuit operation, wala pang 3 oras matapos ang insidente. Nakuha mula sa suspect ang isang 9mm na baril na may 5 bala, isang motorsiklong umano'y ginamit sa pagtakas at mga damit na sinasabing suot nito nang mangyari ang pamamaril. Batay sa paunang imbestigasyon ng autoridad, tinitignan ng umano'y alitan sa lupa bilang isa sa mga posibleng motibo sa insidente. Patuloy pa rin ang imbestigasyon upang matukoy ang buong pangyayari. Samantala, nakuha ng forensic team ang 4 na baso ng bala at 1 slug mula sa lugar ng krimen para sa pagsusuri. Oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes, ay 7:58 na po ng umaga. Yan ho ang ating top 3 headlines today. Ulitin ko ha, para sa inyong mga greetings at requests, ipadala nyo na yan sa ating Facebook Live, facebook.com/gv991, or text me sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Magandang umaga, kay Tita Celine David, good morning, Tita Mercy. Hello to Mac Salonga. Shoutout daw kay Patrolman Resi Ramos at kay Patrolman Ariel Sabado. Nakakagising lang at nagkakape na. Magandang umaga po sa inyo, mga patrolmen. Kay Kuya Pao, good morning. Jose Paulo V. David, good morning. At ang kanilang almusal daw ngayon ay Tokwat Baboy. Sarap naman Tokwat Baboy sa umaga. Happy listening din daw kay Nanay Nori at Tatay Deng, ang parents daw ni Mrs. Si Ate Karen, good morning. At kay Paring Joseph Drew Paldep, good morning daw sa lahat ng mga empleyado and divisions of Clark Development Corporation. Maganda umaga po sa inyo. Oras po natin, it is now 7:59 in the morning. I want to say good morning din kay Paring Keith Ryan Figueroa, good morning, Paring Keith. Ganun na rin kay Nanay Pints Jackie, pinapagreet si Mrs. Genevieve Cortez. Happy birthday, Ma'am Genevieve.
2: Yes, Marcel, yeah.
0: Alas 8 na ho na umaga, time check brought to you by Somix Advance. Magbabalik ho on the morning roundup, dito lang sa GV na rin 9.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: This is Nate of BGYO, and you're currently listening to GV 99.1, your good vibes.
5: I have headache. I have body pain.
6: Pag two, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV 99.1.